0: ang ibigin.
1: Spirit FM repairs broken hearts with music.
2: Premium D3, ang bago!
3: Ako si Carla, hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel App.
1: Gusto mo ng bagong tiles? Trilifest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon, mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, eh, matibay, presyong mura.
2: J-Mar, todo palalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
3: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo.
2: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
3: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Spirit FM repairs broken hearts with music.
1: Premium D3, ang bago!
2: Ako si Carla, hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel App.
1: Gusto mo ng bagong tiles? Telefest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon, mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ng Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, at matibay, presyong mura.
2: J-Mar, todo palalo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
3: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
2: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali.
3: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Spirit FM repairs broken hearts with music.
1: Premium D3, ang bago!
2: Ako si Carla, hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumapusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.
2: Ang Bangko

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel App.
1: Gusto mo ng bagong tiles? Trilifest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.
2: Jmar, todo panalo at magka-premio raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
3: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo.
2: Jmar, todo panalo at magka-premio raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali.
3: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: hits Noel at ngayon. Dito lang sa 104.1 Spirit FM.
1: TCSP 104.1 104.1 Spirit FM. Spirit FM.
2: Tangkilikin ang sariling atin. Ito ang tunog lokal.

0: Premium D3, ang bago!
1: Ako si Carla, hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks now. Grabe, effective talaga.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Safe Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel App.
1: Gusto mo ng bagong tiles? Telefest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, at matibay, presyong mura.
2: J-Mar, todo paralo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
3: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo.
2: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
3: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Wag na.
1: Premium D3, ang bago.
2: Ako si Carla, hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Safe Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang Bangko

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel App.
1: Gusto mo ng bagong tiles? Trilifest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon, mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, eh, matibay, presyong mura.
2: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
3: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo.
2: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
3: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: Tangkilikin ang sariling atin. Ito ang Tunog Lokal.

0: Tangkilikin ang sariling atin. Ito ang Tunog Lokal.
1: Premium D3, ang bago.
2: Ako si Carla, hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumapusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
1: Mas pinalagas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel App.
1: Gusto mo ng bagong tiles? Telefest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.
2: J-Mar, todo paralo at magka-premio raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
3: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo.
2: J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
3: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry Mimaropa at ng himpilang ito.
1: Insurance na hinahanap mo! Bethel General Insurance and Surety Corporation, located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. I-provide the insurance that works for you! Comprehensive motor insurance, fire insurance, property floater, bonds, personal accidents insurance, at marami pang iba! Located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. For more information, you may call at 0929-171-6132.
2: With Bethel, we provide the insurance that works for you.
3: Masaya at maayos na buhay ay nagsisimula sa pitong malusog na paraan ng pamumuhay. Una, iwasan ang pag-inom ng alak. Pangalawa, huwag gumamit ng ipinagbabawal na gamot o droga. Pangatlo, huwag manigarilyo. Pang-apat, ugaliing kumain ng mga pagkaing mayaman sa fiber tulad ng prutas, gulay, pagkaing ugat, mais at iba pang butil. Hinay-hinay lang sa mga matatamis, maaalat at mamantikang pagkain. Panglima, magpa-check up ng blood pressure. Panganim, regular na mag-ehersisyo. Pang-pito, iwasan ang tensyon at stress. Paalaala mula sa National Nutrition Council, Promo Nutricom at ng himpilang ito.
4: It's fun to be with Spirit FM.

0: Premium D3, ang bago!
1: Ako si Carla, hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumapusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

sa hirap ng buhay. Kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel App.
1: Gusto mo ng bagong tiles? Trilifest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon, mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin. Habang may stocks pa, puntahan ang Mura Home Depot. Bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, at matibay, presyong mura.
2: J-Mar, todo palalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
3: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo.
2: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
3: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

Parang gusto ko sa'yong dumikit. Hindi ko na malayan, palihim na pala. Kung inaakit ng mga tingin mo sa'kin malikit, bakit di nalang lumapit? Kalimutan lahat ng pasakit. Sumama sa'kin, papunta ng langit. Ilabas ang galit sa'kin at sa'kin, takumapit. Dare, dare.

0: Masaya at maayos na buhay ay nagsisimula sa pitong malusog na paraan ng pamumuhay. Una, iwasan ang pag-inom ng alak. Pangalawa, huwag gumamit ng ipinagbabawal na gamot o droga. Pangatlo, huwag manigarilyo. Pang-apat, ugaliing kumain ng mga pagkaing mayaman sa fiber tulad ng prutas, gulay, pagkaing ugat, mais at iba pang butil. Hinay-hinay lang sa mga matatamis, maaalat at mamantikang pagkain. Panglima, magpa-check up ng blood pressure. Panganim, regular na mag-ehersisyo. Panglito, iwasan ang tensyon at stress. Paalaala mula sa National Nutrition Council, promo Nutricom at nang hindi lang ito.
1: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, Mimaropa, at nang himpilang ito.
2: Premium D3, ang bago!
3: Ako si Carla, hirap akong humika. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel App.
1: Gusto mo ng bagong tiles? Telefest, nasa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.
2: J-Mar, todo paralo at magka-premio raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
3: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo.
2: J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
3: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel App.
1: Gusto mo ng bagong tiles? Trile Fest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon, mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.
2: Premium D3, ang bago!
3: Ako nga pala si Mika, sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. Fairness, effective
2: siya. Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, MIMAROPA, at ng himpilang ito.
5: Ang lahat ng ina ay may sapat na gatas para sa kanyang sanggol. Ang pag-iisip na wala kang gatas o konti lang ang iyong gatas ay makakaapekto o magpapabagal lamang ng pagdaloy ng gatas ng ina. Magtiwala ka sa iyong sarili. I-relax ang iyong katawan at isipan habang pinapasuso si baby. Yan ang susi sa matagumpay na pagpapasuso ng sanggol. Paalala mula sa National Nutrition Council, MIMAROPA, Promo Nutricom at ng himpilang ito.

0: Safe Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang Bangko

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel App.
1: Gusto mo ng bagong tiles? Trilifest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon, mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.
2: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan, kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits, lowest interest sa loans, mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: D3, ang bago!
1: Ako nga pala si Mika, sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang proteksyon katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. In fairness, effective siya.
0: Mas pinalagas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika. Spirit FM.
2: Best friends! I'm Boyd.
3: I'm Brenton.
4: I'm Aaron.
5: Ako si Jeff.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay, as easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel App.
1: Gusto mo ng bagong tiles? Trilifest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon, mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.
2: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: D3, ang bago!
1: Ako nga pala si Mika, sinubukan ko lang mag-premium yung D3. Sabi nila, effective daw na pang protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. Fairness, effective siya.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika. Spirit FM.
2: Best friends!
3: I'm Boy.
4: I'm Brenton.
5: I'm Aaron.
6: Ako si Jeff.
7: And I'm

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel
1: Premium D3. Ang bago.
2: Ako nga pala si Mika. Sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang-protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. Fairness, effective siya.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
3: Gusto mo ng bagong tiles? Trilifest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon, mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, at matibay, presyong mura.
4: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan, kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits, lowest interest na loans, mabilis na transaksyon, humigit-kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: D3, ang bago!
1: Ako nga pala si Mika, sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang-protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. In fairness, effective siya.
0: Mas pinalagas, mas epektibo! Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika!

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay, as easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel App.
1: Gusto mo ng bagong tiles? Trilifest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.
2: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.
3: Ang Bangko

0: D3, ang bago!
1: Ako nga pala si Mika, sinubukan ko lang mag-premium yung D3. Sabi nila, effective daw na pang protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. In fairness, effective siya.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
2: Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisikap, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simpul po.

0: Não tem?
1: Magandang hapon po sa inyong lahat. Kayo ay nakikinig ng programang Jesus sa DCSB 104.1 Spirit FM at sa bayang napapanood sa Calapan Cable Channel 64. Ako po si Adrian Magnay. Samahan niyo po ako sa ating pag-aaral, pagninilay ng mga pagbasa para bukas sa ikalabing walong linggo sa karaniwang panahon, taon A. Tayo pong manalangin sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli po ay magandang hapon sa inyong lahat at welcome po sa ating programa. Ayan. Nawa po ang ating mga pagbasa at mga pagninilay sa hapong ito para sa 18th linggo sa karaniwang panahon ay makatulong para sa patuloy nating pagninilay sa mga salita ng Diyos para sa mga pagbasa. Ano po? So binabati ko po ang aking mga magulang sa kanilang pagdiriwang ng 50th taong anibersaryo ng kanilang kasal. At ganoon din po ang mga kapatid, mga pamangkin niya sa Bagong Buhay Victoria, ang aming mga kamag-anak, kaibigan, kapitbahay. Ganoon din ang Parang National High School Family sa puno ng aming principal, si Ducalin Mendoza, si Ma'am Eldrubines Anyaya, ang aming head teacher sa lahat ng mga guro at mga mag-aaral. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa kasalukuyang panahon, ang ating inang bayan ay patuloy na humaharap sa matinding krisis sa lipunan, ekonomiya at moralidad. Araw-araw, milyon-milyong pamilyang Pilipino ang gumigising sa gitna ng matinding kapighatian dahil sa patuloy na pagtaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa pamilihan. Ang gutom na hindi lamang isang malamig na estadistika, kundi isang totoong kirot sa tiyan ng mga maralitang tagalungsod at magsasaka, ay nananatiling isang malaking sugat sa ating bansa. Sa gitna ng mabilis na komersyalisasyon, maging ang mga pinakabatayang pangangailangan ng tao tulad ng malinis na tubig, sapat na pagkain, disenteng kalusugan at edukasyon, ay unti-unti nang nagiging mamahaling kalakal na para lamang sa may kakayahang magbayad. Marami sa ating mga kababayan ang napapagal at nauubusan ng lakas sa pakikipagsapalaran upang kumita lamang ng salapi para sa pansamantalang ginhawa ng pamilya. Sa kabila ng walang humpay na pagpapakapagod, madalas na naiiwan pa rin silang salat at nagugutom sa katarungan at tunay na kapayapaan. Ang sistemang ito ng kawalan ng katarungan at pagkakanya-kanya ay nagdudulot ng espiritual na pagkahapo at panghihina ng loob sa ating sambayanan. Sa panahong ito ng ingay ng politika, kabagabagan sa social media, at panlipo ng pagkakabahagya o kawalan ng patas na pagtingin, nauuhaw ang kaluluwa ng mga Pilipino sa isang bukal ng pag-asa na hindi matutuyo. Dito umaalingaw-ngaw ng may panibagong lakas at katuturan ang mga pagbasa para sa 18th linggo sa karaniwang panahon. Ang mga banal na kasulatan ngayong linggo ay direktang tumutugon sa konkretong kalagayang ito ng ating bansa sa pananaw ng pag-alok ng radikal na pag-asa at pagbabago. Sa unang pagbasa mula kay Propeta Isaías, naririnig natin ang sigaw ng Diyos sa lahat ng nauuhaw at walang salapi na lumapit sa kanyang bukal ng walang bayad. Ito ay isang matalas na kritiko sa kultura ng komersyalisasyon at sa ating gawi na gumugol ng lakas sa mga bagay na hindi naman tunay na nakabubusog sa kaluluwa. Pinapalaala ng propeta na ang tunay na kasaganaan ay hindi nakakamit sa pamamagitan ng kasakiman sa merkado, kundi sa pamamagitan ng libreng grasya at tapat na pakikinig sa salita ng Diyos. Sa ikalawang pagbasa naman mula kay San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, kinakaharap natin ang realidad ng pitong paghihirap, kabilang ang kapighatian, gutom, kahubaran, at tabak. Ang mga banta at pagsubok na ito ay hindi banyaga sa karanasang Pilipino, sapagkat ang ating bayan ay madalas sa sinusubok ng iba't ibang krisis at pag-uusig. Subalit, ipinapaalaala ni San Pablo na sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo, tayo ay higit pa sa mga nagtatagumpay at walang anumang kapangyarihan sa mundo ang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pagmamahal. Ang kasiguruhang ito ang nagbibigay sa atin ng banal na lakas ng loob upang manindigan laban sa kasamaan at hindi matakot sa mga banta ng makapangyarihan. Sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, inihahayag ang isang makabagbag damdaming eksena ng pagpaparami ng tinapay sa ilang nadako. Binasag ni Jesus ang lohika ng kapabayaan ng mga alagad na gustong pauwiin ang madla sa pamamagitan ng kanyang utos na kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Ang pambihirang habag ni Jesus ay nagpapakita na ang gutom ng tao ay mahalaga sa Diyos at hindi niya kailanman hinahayaang umalis ng walang kain ang kanyang bayan sa pamamagitan ng pagkuha.

nila na ito, nasuriin ang ating mga sariling idolatriya at ang ating pag-aaksaya ng panahon sa mga bagay na hindi nagbibigay ng buhay. Hinihimok tayo ng mga salita ng ating mga obispo at teologo na gawing isang malaking community kitchen at tahanan ng katarungan ang simbahan sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng paglipat mula sa lohika ng pananalapi patungo sa lohika ng grasya, matututunan natin ang tunay na kahulugan ng pambansang pakikipagkapatiran. Ang ating kaunting kakayahan at limitadong yaman, ang ating sariling limang tinapay at dalawang isda, kadiliman at pagsubok na kinakaharap ng ating bansa ngayon, nananatiling bukas ang banal na piging ng Diyos para sa lahat. Ang pagnanili na ito ay isang paanyaya na lumapit, uminom, kumain at maging aktibong kasangkapan ng pagpaparami ng pag-ibig at biyaya sa ating lipunan. Sa makatuwid, buksan natin ang ating mga puso at pandinig sa mga pagbasa sa salita ng Diyos at pagnanili na ito upang maranasan natin ang kasaganan ng Diyos na siyang mag-aangat sa ating bayan mula sa dusa patungo sa ganap na buhay. Tayo po'y magbabalik pagkatapos ng ilang patalastas.

Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisikap, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng Spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simple po.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Ako si Ira. Pag call center agent ka, dapat healthy at energetic palagi. Malaking tulong sa atin ang premium D3. Ba ang busy at energy na bigyan nito sa katawan.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
3: Gusto mo ng bagong tiles? Telefest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon, mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, at matibay, presyong mura.
4: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan, kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits, lowest interest sa loans, mabilis na transaksyon, humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Mandatory ang bago.
1: Ako si Ira. Pag goals ng your agent ka, dapat healthy at energetic palagi. Malaking tulong sa atin ang Premium D3. Ang VC at energy na bigyan nito sa katawan.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

Nagbabalik po ang programang Jesus sa DZSB 104.1 Spirit FM at sa bayang napapanood sa Calapan Cable Channel 64. Ang ating pong unang pagbasa para sa ikalabing walong linggo sa karaniwan ng panahon ay Isaías chapter 55 verses 1 to 3. Isaías chapter 55 verses 1 to 3. Hali kayo, lahat kayong nauuhaw, magsilapit sa tubig, at lahat kayong mga walang pera, hali kayo, bumili ng trigo at kumain. Oo, hali kayo, bumili ng alak at gatas, ng walang pera at walang presyo. Bakit gagastahin ang inyong pera sa hindi nakabubusog at bakit nagpapakapagod sa hindi nakasisiya? Makinig sa akin at kayo'y kakaing mabuti. Masasarapan kayo sa matatabang pagkain. Makinig kayo at lumapit sa akin. Makinig sa akin upang mabuhay ang inyong kaluluwa. Makikipagtipan ako sa inyo, isang walang hanggang tipan. Tutuparin ko sa inyo ang aking mga pangako kay David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Isaías 55, chapter 55, verses 1 to 3, ang pambungad na bahagi ng huling kabanata ng Deutero Isaiah. Isinulat ito noong huling bahagi ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia, circa 539 BC, kung kailan malapit nang bumagsak ang Imperyong Babylonia sa kamay ni Cyrus the Great ng Persia. Sa panahon ng pagkakatapon, maraming Israelita ang natuksong umangkop sa maunlad at komersyal na kultura ng Babylonia. Nanganganib na malimutan ng bayan ang kanilang tipan sa Diyos kapalit ng pansamantalang ginhawa at materialismo. Sa kontekstong ito, ginagamit ng propeta ang imahe ng isang banal na pamilihan o piging kung saan ang Diyos mismo ang nag-aanyaya sa kanyang bayan na bumalik sa kanya, hindi sa pamamagitan ng salapi, kundi sa pamamagitan ng kanyang libreng grasya. Isaías 55:1, hali kayo, lahat kayong nauuhaw, magsilapit sa tubig, at lahat kayong mga walang pera, hali kayo, bumili ng trigo at kumain. Oo, hali kayo, bumili ng alak at gatas ng walang pera at walang presyo. Ginamit ng propeta ang estilo ng isang maglalako sa pamilihan o street hawker o ang banal na karunungan. Tingnan ang Kawikaan 9. Sa karaniwang merkado, ang lahat ay may bayad. Ngunit sa pamilihan ng Diyos, ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng tubig, buhay, gatas, sustansya o kalusugan, alak, kagalakan at kapistahan ay ipinagkakaloob ng libre, gratis. Binabaliwala nito ang sistema ng komersyalisasyon ng mundo at ipinapakita ang ganap na pagkakaloob ng grasya. 55 verse 2, bakit gagastahin ang inyong pera sa hindi nakabubusog at bakit nagpapakapagod sa hindi nakasisiya? Makinig sa akin at kayo'y kakaing mabuti, masasarapan kayo sa matatabang pagkain. Ang rhetorical na tanong na ito ay isang matalas na kritiko sa mga exile na nag-aaksaya ng kanilang lakas, panahon at kayamanan sa mga ilusyon ng Babylonia, mga diyos-diyosan at material na luho na hindi naman kayang magbigay ng tunay na espiritual na kapunuan. Ang tunay na pagkain na nagpapataba o nagpapasagana sa kaluluwa ay ang salita ng Diyos at ang pakikinig sa kanyang kalooban. Verse 53, makinig kayo at lumapit sa akin. Makinig sa akin upang mabuhay ang inyong kaluluwa. Makikipagtipan ako sa inyo, isang walang hanggang tipan. Tutuparin ko sa inyo ang aking mga pangako kay David.
Ang talatang ito, ang rurok ng exegetical shift sa Deuteroisaya, ang demokratisasyon ng tipan kay David. Ang mga pangako ng Diyos na nakalaan sa Haring David, ikalawang Samuel chapter 7, ang kanyang sised, tapat at walang maliw na pag-ibig, ay hindi na nakatali sa iisang haring pampulitika. Ipinagkakaloob na ito ngayon sa buong komunidad ng Israel. Ang buong bayan ay nagiging tagapagdala ng royal at priestly dignity ng tipan. Ang buhay ay natatamo sa pamamagitan ng valued listening o yung shema, pagdinig at pagtalima sa salita. Ang tawag ng propetang Isaiah sa Kabanata 55 ay isang malakas na sigaw na umaalingaw-ngaw hindi lang sa desyerto ng Babylonia, kundi sa kaibuturan ng puso ng bawat taong naghahanap ng tunay na kahulugan ng buhay. Sa konteksto ng pagkakatapon sa Babylonia, ang mga Israelita ay nakaranas ng matinding pagsubok sa kanilang pananampalataya habang malayo sa kanilang sariling bayan. Marami sa kanila ang unti-unting naakit sa karangyaan, komersyalismo, at mga kaakit-akit na ilusyon ng imperyo ng Babylonia. Tulad ng napapansin ng biblicist na si Raymond Brown, ang krisis ng mga exile ay hindi lamang pisikal na pagkakalayo sa Jerusalem, kundi isang espiritual na asimilasyon sa kultura ng pananalapi at kapangyarihan. Kung paano sila nagsasama. Sa gitna ng ganitong kalagayan, ang Diyos ay nagpaparinig ng isang natatanging paanyaya sa pamamagitan ng propeta. Ito ay isang paanyayang nagmumula sa walang hanggang habag ng Diyos na nag-aanyaya sa lahat ng nauuhaw na lumapit sa tubig. Hindi ito karaniwang paanyaya ng isang negosyante sa pamilihan na nag-aabang ng tubo at kita. Ito ay isang banal na paanyaya na nag-aalok ng buhay na walang bayad at walang anumang kapalit na salapi. Sa pag-aaral ng Agape Bible Study, ang Isaiah 55 verses 1 to 3 ay nagsisilbing rurok ng buong Deuteroisaya, kung saan ang biyaya ng Diyos ay ipinapahayag bilang isang bukas at libreng handog. Itinuturo ng kabanatang ito na ang tunay na kagutuman ng tao ay hindi kayang busugin ng mga produktong gawa ng kamay ng tao. Sa pananaw ni Bishop Robert Barron, ang tao ay may tinatawag na infinite desire o walang hanggang paghahangad na ang Diyos lamang na walang hanggan ang nakapupuno. Kapag sinusubukan nating punan ang banal na kagutumang ito sa pamamagitan ng mga likhang bagay tulad ng pera, kapangyarihan, kasikatan o aliw, tayo ay nag-aaksaya ng ating lakas sa hindi naman tunay na pagkain. Ang tanong ng propeta sa talatang ikalawa, bakit kayo gumugugol ng salapi sa hindi naman pagkain, ay isang matalas sa pagsuri sa ating modernong lipunan. Patuloy tayong nagpapakapagod sa mga trabahong nagpapainit sa ating ulo at nagpapapagod sa ating katawan para lamang makabili ng mga bagay na hindi naman nagbibigay ng tunay na kapayapaan. Binabalaan tayo ni Diane Bregant na ang sistema ng mundo ay madalas na ginagawang paninda, pati ang mga pinakabatayang pangangailangan ng tao. Subalit, ang Diyos ay nag-aalok ng isang alternatibong lipunan kung saan ang grasya ay hindi binibili kundi tinatanggap ng may pasasalamat. Ang pagkain at inuming iniaalok ng Diyos ay nagbibigay ng sustansyang nagpapanatili ng buhay na walang hanggan. Sa teolohiya ni Edward Skilibix, ang grasya ay ang mismong sarili ng Diyos
na nakikipagtagpo sa tao sa loob ng ating konkretong kasaysayan. Ang tubig, alak at gatas na tinutukoy sa unang pagbasa ay hindi lamang mga simbolo ng pisikal na sustansya, kundi mga sakramental na tanda ng pakikipag-isa sa Diyos. Ipinapaalaala ni Brian Petrie na ang paanyayang ito sa Isaiah ay nag-aanyaya sa atin ng isang mesiyanikong piging na makikita ang kaganapan sa bagong tipan. Ang alak at gatas ay mga sagisag ng kasaganaan sa lupang pangako at sa huling panahon kung saan ang Diyos mismo ang magpapakain sa kanyang bayan. Sa pagpasok ng kaisipang ito sa ating pagninilay, nakikita natin na ang libreng inumin at pagkain ay naghahanda sa atin para sa sakramental na buhay ng simbahan. Ang tao ay hindi kailangang maging ganap o magkaroon ng malaking kayamanan muna bago lumapit sa talahanayan ng Panginoon. Ang tanging kwalipikasyon na kailangan ay ang pag-amin sa ating sariling pagkauhaw at kagutuman. Kapag kinikilala natin ang ating espiritual na kahirapan, doon nagiging bukas ang ating mga kamay upang tanggapin ang grasya. Ang lason ng ating panahon ay ang maling paniniwalang kailangan nating bilihin o pagtrabahuhan ang pagmamahal ng Diyos. Isang napakahalagang exegetical elemento sa verse 3 ay ang pagbanggit sa tipan na walang hanggan at ang tapat na pag-ibig kay David. Ayon sa karapahina, ang pangako ng Diyos kay David sa 2 Samuel chapter 7 ay tradisyonal na kalaan sa haring mula sa angka ni David. Ngunit sa Isaiah 55, ang pangakong ito ay hindi na lamang nakatuon sa isang pampulitikang lider o hari. Ang mga biyaya, dignidad at responsibilidad ng Davidic Covenant ay itinataas at ipinagkakaloob ngayon sa buong komunidad ng mga exiled na Israelita. Ang bawat kasapi ng bayan ng Diyos ay nagiging tagapagtanggol at tagapagdala ng banal na tipan. Binibigyan din ni Richard McBrien na ang ecclesial dimension ng ating pananampalataya ay nakaugat sa kolektibong tawag na ito. Hindi tayo iniligtas ng Diyos bilang mga hiwa-hiwalay na individual lamang, kundi bilang isang sambayan ng nakikipagtipan sa Kanya. Ang demokratisasyong ito ng tipan ay nangangahulugang ang bawat binyagan ay may banal na dignidad at karapatan sa mga biyaya ng kaharian. Walang sinumang marginalized o nasa laylayan ang pwedeng ituring na ikalawang klaseng mamamayan sa tahanan ng Diyos. Ang tipan na ito ay nananatiling matatag dahil ito ay nakasalig sa walang maliw na pag-ibig ng Diyos at hindi sa ating sariling kakayahan. Sa konteksto ng simbahang Pilipino, ang tekstong ito ng Isaiah ay may napakalalim na hamon para sa ating panlipo ng kalagayan. Si Cardinal Pablo Virgilio Ambo David ay madalas na nagpapaalaala na ang salita ng Diyos ay dapat basahin mula sa pananaw ng mga nasa laylayan ng lipunan. Sa ating bansa, milyong-milyong Pilipino ang totoong nauuhaw at nagugutom hindi lamang sa espiritual na bagay, kundi sa batayang pagkain at katarungan. Kapag ang sistema ng lipunan ay nagpapairal ng komersyalisasyon kung saan ang tubig, kalusugan at edukasyon ay nagiging mahal na kalakal, nilalabag nito ang disenyo ng Diyos sa Isaiah 55. Paalaala naman ni Bishop Broderick Pabilio, ang totoong pagninilay sa kasulatan ay dapat magbunga ng konkretong kilos ng pakikipagkapatiran at katarungan. Ang tawag ng Diyos na lumapit sa tubig ay isang hamon sa simbahan
na maging bukal ng biyaya at katarungan para sa mga mahihirap. Hindi natin pwedeng ipagkaila ang espiritual na inumin habang pinababayaan natin ang ating kapwa na mamatay sa pisikal na pagkauhaw. Ang Ebanghelyo ng Libreng Grasya ay naguutos sa atin na buwagin ang mga estrukturang nagpapahirap at nagkakait ng buhay sa mga dukha. Ang tunay na pagsunod sa tipan ng Diyos ay ang pagtiyak na ang lahat ay may pantay na karapatan sa mga biyaya ng nilikhang mundo. Sa gayon, ang Isaiah 55 ay nagiging isang prophetic manifesto laban sa kasakiman at eksklusibismo ng merkado. Iniutos ang tala ng verse 3 na makinig. No, ihara ang inyong tainga at lumapit sa akin. Makinig kayo upang kayo mabuhay. Ang salitang makinig sa Biblia o Shema sa Deuteronomy, ano, Shema Israel o Shema ay hindi lamang simpleng pagdinig ng tunog ng tainga. Ito ay isang aktibong pagtanggap, pagsuway at pagpapasailalim ng puso sa salita ng Diyos. Ito ay isang sa gitna ng napakaraming ingay ng mundo, ang ingay ng patalastas, ng politika at ng social media, madalas na nabibingi ang ating espiritu. Tulad ng isinulat ni Raymond Brown, ang kawalan ng kakayahang makinig sa Diyos, ang pangunahing dahilan kung bakit ang tao ay naghahanap ng maling kapunuan sa mga bagay na lumilipas. Kapag hindi natin pinakinggan ang salita ng Diyos, ang ating mga kaluluwa ay unti-unting natutuyo at namamatay. Ang buhay na ipinangako ng Diyos ay hindi lamang biological na pag-iral, kundi ang buhay na may kabuuan at kagalakan. Ang pakikinig sa salita ng Diyos ay ang unang hakbang upang makalabas tayo sa Babylonia ng ating sariling buhay. Sa pamamagitan ng panalangin at pag-aaral ng kasulatan, natututunan nating kilalanin ang tinig ng tunay na magpapakain sa atin. Ang buhay na ito ay naitataguyod araw-araw habang pinipili nating sundin ang kanyang mga utos kaysa sa mga hiling ng ating sariling pagnanasa. Ang paanyaya sa Isaiah 55 ay nangangailangan din ng personal na pagpapasya at pagbabalik loob. Hindi natin matatanggap ang tubig ng buhay kung ang ating mga kamay ay puno pa rin ng mga basurang iniaalok ng mundo. Ipinapaalaala ni Bishop Robert Barron na upang makainom sa bukal ng grasya, kailangan muna nating bitiwan ang ating mga idolatria. Ang idolatria o idolatry ay ang pagtrato sa mga nilikhang bagay na parabang sila ang Diyos. Kapag inilalagay natin ang ating seguridad sa ating bank account, sa ating posisyon at sa ating sariling lakas, tayo ay bumubuo ng mga sirang balon na hindi nakapag-iimbak ng tubig. Ang exegetical na mensahe ng Deutero Isaias ay malinaw. Ang Babylonia ay babagsak. Ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Ang pag-aaksaya ng panahon at lakas sa mga bagay na lumilipas ay isang pormula para sa kabiguan at kalungkutan. Binibigyang diin ng Agape Bible Study na ang pag-iimbita ng Diyos ay may kasamang kahilingan para sa mabilis sa pagtugon ng tao. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon ang sandali upang lumapit at uminom. Ang pag-aalinlangan ay naglalayo sa atin sa kasaganaan na nakahanda para sa atin. Ang bawat takbang patungo sa Diyos ay itinataguyod ng kanyang sariling pangako at pag-ibig. Sa kabuuan, ang unang pagbasa para sa 18th linggo sa karaniwang panahon ngayong taon A ay isang kahanga-hangang obra ng prophetic literature
na nag-aanyaya sa atin ng radikal na pag-asa. Sa kabila ng ating pagkukulang, pagtataksil at pagkapagod, ang Panginoon ay nananatiling tapat sa kanyang tipan. Ang kanyang pag-ibig ay hindi natatapos at ang kanyang mga bukal ng biyaya ay hindi kailanman matutuyo. Sa tulong ng mga aral ng mga theologians at ang ating mga obispo, nakikita natin ang lalim ng tekstong ito. Hindi lamang ito isang lumang tula para sa mga lumang Israelita, kundi isang buhay na salita para sa simbahan ngayon. Naalala natin ang ating lipunan ay nangangailangan ng panibagong pagtingin sa halaga ng tao at ng grasya ng Diyos. Ang pagtugon natin sa paanyayang ito ay dapat magbunga ng isang komunidad na bukas ang pintuan at handang magbahagi ng libreng pagkain sa mga nagugutom. Sa bawat pagsasalo natin sa salita at sakramento, nararanasan natin ang paunang tikim ng Mesiyanikong piging sa langit. Dito natatagpuan ang ating mga napapagal na kaluluwa ang tunay na kapahingaan at kasaganaan. Hinihimik tayo ng propeta na huwag nang mag-aksaya ng buhay sa mga bagay na hindi nakabubusog. Lumapit tayo sa bukol ng buhay, uminom ng walang bayad at tanggapin ang pag-ibig na nagbibigay buhay magpakailanman. Ang tipan ng Diyos kay David ay naging ating tipan din sa pamagitan ng ating pagkasapi sa katawan ni Kristo noong tayo bininyagan sa makatwid. Tayong lahat ay tinatawag na maging saksi at daluyan ng libre at walang hanggang biyayang ito sa buong mundo. Tayo po yung magbabalik pagkatapos ng ilang patalastas.

0: Gusto mo ng bagong tiles, Trilifest, nasa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon, mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.
1: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
2: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal-size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

sa hirap ng buhay. Kailangan mo ng sandalang maaasahan, kaya dapat mong malaman kung bakit Banco de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits, lowest interest sa loans, mabilis sa transaksyon, humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo, nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: D3, ang bago.
1: Pag may sakit ka, try mo ang premium D3. Kasi yan lang din ang pinagkunan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa premium D3.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

Nagbabalik po ang programang Jesus sa DCSB 104.1 Spirit FM at sa bahay na papanood sa Calaban Cable Channel 64. Ating pong ikalawang pagbasa ay mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, chapter 8, verses 35, 37 to 39. At sino ang magwawalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang kasawi ang palad ba? Ang hirap, ang pag-uusig, ang gutom, ang kahubaran, ang panganib, ang tabak. Ngunit sa lahat ng ito, daig pa natin ang nanalo dahil sa nagmamahal sa atin. Natitiyak kong kahit ang kamatayan at buhay, kahit ang mga anghel at pamumuno ng kasalukuyang panahon o ng darating, kahit ang mga pwersa ng kaitaasan o ng kailaliman, natitiyak ko na sa mga nilikhay walang makapagwawalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos na kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So verse 35, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian kaya o ang kalungkutan o ang pag-uusig o kagutuman o ang kahubaran o ang panganib o ang tabak? Naglista si San Pablo ng pitong paghihirap. Sa numerolohiyang bibliko, ang pito ay sumisimbolo sa kabuuan o completeness. Nangangahulugang kasama rito ang lahat ng posibleng uri ng paghihirap sa lupang ito. Ang pag-ibig ni Kristo ay tumutukoy sa tapat at pangkasaysayang pagmamahal ni Kristo sa kanyang bayan na ipinakita ang ganap sa krus. Ang mga pagsubok na inilista ni Pablo ay hindi hypothetical. Ito ay ang personal na karanasan ng maagang simbahan at ni Pablo mismo sa 2 Corinto chapter 11 verses 23 to 28. Verse 37, hindi sa lahat ng mga bagay na ito tayo higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Ginamit ni Pablo ang natatanging pandiwang Griego na hypernikomen mula sa hyper higit pa lampas at nikoy manalo. Ang ibig sabihin nito ay tayo ay mga dakilang mananalo o super conquerors. Ang tagumpay ng Kristiyano ay hindi nakakamit sa pamamagitan ng stoic na pagtitiis o militaristikong lakas, kundi sa pamamagitan ng passive at active na pagtanggap sa pag-ibig ng Diyos. Ang mismong mga paghihirap ay nagiging daan upang maipahayag ang mas dakilang tagumpay ng biyaya. Verses 38 and 39. Sapagkat ako'y natitiyak na kahit ang kamatayan man o ang buhay o ang mga anghel o ang mga pamunuan o ang mga bagay sa kasalukuyan o ang mga bagay na darating o ang mga kapangyarihan o ang mga kataasan o ang kalaliman o alinmang nilikha ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Naglista si Pablo ng 10 realidad na nakaayos sa mga pares at kategorya upang kumantawan sa buong kosmos, kamatayan at buhay. Ang dalawang hangganan ng tao, mga anghel at mga pamunuan, mga espiritual at demonyikong kapangyarihan ng kalawakan. So, magkalaban anghel at saka yung mga pamunuan. Mga bagay sa kasalukuyan at mga bagay na darating, ang kabuuan ng panahon o ang kasaysayan. Mga kapangyarihan, mga persoang pampulitiko o espiritual, kataasan at kaliman, hipsuma, bathos. Mga terminong ginamit sa sinaunang astrolohiya upang tukuyin ang pinakamataas at pinakamababang posisyon ng mga bituin na umano'y nagpapasya sa kapalaran ng tao. Alinmang nilikha, pangkalahatang kategorya na sumasakop sa lahat ng bagay na hindi Diyos. Ang rurok ng exegetical note na ito ay ang pag-aangkla ng pag-ibig ng Diyos kay Kristo Jesus sa ating Panginoon. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang isang pangkalahatang idea, kundi isang personipikadong realidad
sa pamamagitan ng kaganapan ng muling pagkabuhay. Ang huling bahagi ng ikawalong kabanata ng liham sa mga taga-Roma ay tinuturing ng marami na isa sa pinakadakilang awit ng tagumpay at pag-asa sa buong banal na kasulatan. Sa konteksto ng pagsusuri ni Dan Bergant, ang tekstong ito ay nagbibigay ng matibay na pundasyon ng kasiguruhan sa gitna ng mga pagsubok at pighati ng buhay Kristiyano. Isinulat ni San Pablo ang liham na ito sa isang komunidad sa Roma na nakararanas ng matinding takot, pag-uusig at banta sa kanilang pananampalataya. Ayon kay Raymond Brown, ang mga unang Kristiyano sa Roma ay nahaharap sa hindi tiyak na hinaharap sa ilalim ng kapangyarihan ng Imperyo ng Roma. Sa gitna ng ganitong kalagayan, hindi nag-aalok si Pablo ng mababaw na optimismo o mabilis na solusyon sa kanilang mga problema. Sa halip, itinutuon niya ang kanilang paningin sa lalim at tibay ng pag-ibig ng Diyos na naipahayag kay Hesukristo. Ang tanong ni Pablo sa talatang 35, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo, ay isang rhetorical na hamon na nag-aanyaya sa atin na suriin ang ating sariling mga kinatatakutan. Ang tanong na ito ay hindi nagpapahiwatig na ang mga Kristiyano ay maliligtas mula sa dusa, kundi hindi sila maiiwan ng Diyos sa gitna ng dusa. Binibigyang diin ng Agape Bible Study na ang pag-ibig ni Kristo ay hindi lamang ating damdamin para sa Kanya, kundi ang Kanyang walang kapantay na pagmamahal sa atin. Ang pag-ibig na ito ay isang makasaysayang katotohanan na pinatunayan ng Kanyang krus at muling pagkabuhay. Sa verse 35, naglisan si Pablo ng pitong tiyak na uri ng paghihirap, kapighatian, kalungkutan, pag-uusig, kagutuman, kahubaran, panganib at tabak. Sa pananaw ng sakrapahina na, ang bilang na pito ay simbolo ng kabuuan at ang lahat ng posibleng pagsubok sa lupang ito. Ang pitong paghihirap na ito ay hindi mga theoretical na konsepto lamang para kay Pablo. Naranasan niya ang bawat isa sa mga ito sa kanyang pagiging apostol. Pinapaalala naman ni Brent Petrie na sa bagong Eksodo, ang bayan ng Diyos ay dumadaan sa ilang ng pagsubok bago makarating sa ganap na kaligtasan. Ang kagutuman at kahubaran ay nagpapahiwatig ng matinding pisikal at ekonomikong kawalan na madalas danasin ng mga maralita at inuusig. Ang panganib at tabak naman ay direktang tumutukoy sa banta ng marahas sa kamatayan sa kamay ng mga may kapangyarihan. Gayunpaman, ginigiit ng apostol na alinman sa mga ito ay walang kakayang putulin ang ugnayan ng mananampalataya sa Panginoon. Sa teolohiya ni Edward Skillibix, ang karanasan ng dusa ay hindi tanda ng pag-iwan ng Diyos, kundi ang pook kung saan lalong nagiging konkreto ang kanyang piling. Ang Diyos ay hindi malayo sa ating mga dusa, kundi nakikibahagi siya sa pamamagitan ng kanyang anak na naging tao. Pinalala ni Richard McBrien na ang komunidad ng simbahan ay tinatawag na maging saksi sa katotohanan ito sa gitna ng isang mundong puno ng dusa. Sa verse 37, pinapahayag ni Pablo ang isang radikal na katotohanan, hindi sa lahat ng mga bagay na ito, higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Ginamit dito ni Pablo ang salitang Griego na hypernikomen na nangangahulugang tayo ay mga dakilang mananalo o super conquerors. Pinaliliwanag ni Bishop Robert Barron na ang tagumpay ng Kristiyano ay kapansin-pansing naiiba sa tagumpay ng mundo. Sa mundo, ang nagtatagumpay ay ang nananakop sa pamamagitan ng dahas, sandata at kapangyarihan. Ngunit sa kaharian ng Diyos, tayo ay nagtatagumpay sa pamamagitan ng pag-ibig at pagsasakripisyo ng kanyang anak na si Jesus. Hindi ibig sabihin ng hypernikomen na tayo ay hindi masasaktan o hindi iiyak sa gitna ng pagsubok.

na lumalampas sa lahat ng pagkaunawa. Sa konteksto ng Pilipino, ang pagninilay sa ikalawang pagbasa ay may napakalalim na katuruan para sa ating pambansang karanasan. Ayon kay Cardinal David, maraming Pilipino ang kasalukuyang nakararanas ng matinding kapighatian, kagutuman at kahubaran dahil sa kahirapan at kawalan ng katarungan. Ang mga pamilyang namatayan, ang mga maralitang tagalungsod at ang mga magsasakang walang sariling lupa ay madalas na nakadarama ng kawalan ng pag-asa. No? Isama na rin natin ang mga mangingisda. Sa gitna ng ganitong karanasan, ang salita ng Diyos ay hindi nagbibigay ng opyo upang patahimikin ang tao, kundi ng banal na lakas upang manindigan. Inaalala ni Bishop Pabilio na ang pag-ibig ni Kristo na hindi maihiwalay sa atin ay dapat magbunga ng lakas ang loob na labanan ang masasamang istruktura ng lipunan. Kapag alam nating hindi tayo mahihiwalay sa pag-ibig ng Diyos, nawawala ang ating takot na magsalita para sa katotohanan at katarungan. Ang pananampalataya ay nagiging lakas upang harapin ang mga tabak at banta na mga makapangyarihan sa mundong ito. Ang pagmamahal ng Diyos ang nagiging pabuya at kalasag ng simbahan habang ito ay naglalakbay bilang tagapagtanggol ng mga dukha. Hindi tayo dapat matakot sa mga pag-uusig kung ang ating buhay ay nakatali sa walang hanggang pag-ibig ni Kristo. Ang pagiging higit na nagtatagumpay ay nangangahulugang ang kabutihan at katarungan ang huling magtatagumpay laban sa kasamaan. Sa verses 38 and 39, pinalalawak ni Pablo ang kanyang pananaw mula sa mga pisikal na paghihirap patungo sa buong kosmos. Naglista siya ng 10 kapangyarihan na nakagrupo sa mga pares upang ipakita ang ganap na saklaw ng pag-ibig ng Diyos. Binabanggit niya ang kamatayan o buhay, dalawang pinakamatinding realidad na kinakaharap ng bawat tao sa araw-araw. Ang kamatayan na siyang pinakamatinding kaaway at takot ng tao ay nawala na ng huling salita dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo. Ang buhay man, sa lahat ng kanyang mga tukso, aalalahanin at kabagabagan ay hindi rin makakaputol sa ating ugnayan sa Diyos. Binabanggit din ni Pablo ang mga anghel, mga pamunuan at mga kapangyarihan na tumutukoy sa mga espiritual at kosmikong nilalang sa paniniwala ng sinaunang mundo. Ayon sa Agape Bible Study, maraming tao noong panahon ng Bagong Tipan ang namumuhay sa matinding takot sa mga astrological at demonic forces. Tinitiyak ni Pablo na si Kristo ay Panginoon ng buong sanglikha at ang lahat ng espiritual na kapangyarihan ay napapasailalim sa Kanya. Walang kapangyarihang kadiliman ang may kakayahang agawin ang isang mananampalataya mula sa mga kamay ng Diyos. Ang takot sa mga kulam, malas o masasamang espiritu ay nadudurog sa harap ng kadakilaan ng pag-ibig ni Kristo. Pinagpapatuloy ni Pablo ang kanyang listahan sa pamamagitan ng pagbanggit sa mga bagay sa kasalukuyan o mga bagay na darating. Ito ay tumutukoy sa dimensyon ng panahon, ang ating nakalipas, ang ating kasalukuyang pinagdadaanan at ang ating hindi tiyak na hinaharap. Sa Teologian Edward Skillibix, ang Diyos ay ang future of man na nagbibigay ng matibay na pag-asa sa gitna ng lumilipas na panahon. Ang ating mga nakaraang kasalanan at pagkakamali ay hindi sapat upang patayin ang walang hanggang habag ng Diyos. Ang mga hindi tiyak na kaganapan na hinaharap sa hinaharap tulad ng sakit, krisis sa ekonomiya o digmaan ay hindi makababawa sa kanyang pangangalaga. Binabanggit din ang kataasan o kalaliman na sa sinaunong kosmolohiya ay tumutukoy sa pinakamataas na kalangitan at pinakamalalim na kalaliman ng sanglibutan. Ipinaliliwanag ng sakrapahina na ginamit ni Pablo ang mga terminong ito upang ipakitang walang lugar, walang nakikitang lugar, yung layo yun ng disansya anuman makakalayo sa atin sa Diyos. Kahit kaano man tayo katayog sa tagumpay,

Ogo anuman tayo kababa sa kebuturan ng dalamhati at kasalanan, naroon pa rin ang pag-ibig ng Diyos. Upang tiyakin na walang anumang mailalabas sa listahang ito, tinapos si Pablo sa pamagitan ng mga salitang o alinmang nilikha. Dahil ang lahat ng bagay, maliban sa Diyos, ay nilikha lamang. Walang anumang bagay sa mundong universo ang higit na makapangyarihan kaysa sa naglikha. Sa pagninilay ni Brent Beatry, ang buong pahayag na ito ay nagpapakita ng tipan ng kasal sa pamamagitan ni Kristo at ng kanyang simbahan. Ang pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus ay hindi isang damdamin lamang na nagbabago-bago depende sa ating gawi. Ito ay isang permanenteng commitment ng Diyos na tatayo magpakailaman sa kabila ng ating mga kahinaan. Pinibigyang diin ni Bishop Robert Barron na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nag-aagawan sa mga kapangyarihan ng mundo, kundi ito ang mismong pundasyon ng ating pag-iral. Kapag natutunan nating magtiwala sa pag-ibig na ito, nagkakaroon tayo ng malayang puso na magmahal at maglingkod ng walang takot. Ang kawalan ng takot, ang siyang nagpapakawala sa mananampalataya mula sa pagiging makasarili at pansariling seguridad. Ang taong nakatali sa pag-ibig ng Diyos ay handang mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang kapwa. Dito natin nakikita ang kaugnayan ng ikalawang pagbasa sa pamumuhay ng bawat Kristiyano sa pang-araw-araw. Ang ating pakikipaglaban sa buhay ay hindi na isang laban upang makuha ang pagmamahal ng Diyos, kundi isang laban na nagmumula sa katotohanang tayo ay mahal na Kanya. Ang kasiguruhang ito ang siyang nagbibigay sa atin ng lakas upang maging masunurin sa kanyang mga kalooban. Mahalagang balikan ang mismong katauhan ni Jesucristo kung kanino nakasentro ang lahat. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi isang abstract na pilosopiya, kundi isang taong naging tao, namatay at muling nabuhay para sa atin. Si Jesus ang konkretong mukha ng banal na pag-ibig na hindi kailanman magpapabaya sa kanyang mga alagad. Tulad ng paalaala ni Raymond Brown, ang pananampalataya ng mga apostol ay nasubok sa pamagitan ng dugo at pagpapakasakit. Ngunit nananatili silang matatag dahil sa personal na ugnayan kay Kristo. Tayo rin ngayon ay tinatawag na magkaroon ng ganitong uri ng personal at hindi matinag na ugnayan sa Panginoon. Sa gitna ng mga unos ng modernong panahon, ang Roma chapter 8 verses 35 to 39 ay nagiging isang anchored rope na nag-uugnay sa ating puso sa trono ng grasya. Pinapaalala sa atin ni Dan Bergant na ang liturhiya ay ang oras kung saan raranasan natin ang muling pagtiyak ng banal na pag-ibig na ito. Sa tuwing natatanggap natin ang banal na sakramento, pinagtitibay ng Diyos ang kanyang tipan na hindi niya tayo kailanman iiwan o pababayaan. Tanggapin natin ang dakilang katotohanan ito ng may buong pasasalamat kagalakan sa ating mga puso. Dahil sa pag-ibig ni Kristo, tayo ay higit pa sa nagtatagumpay ngayon at magpakailanman. Tayo po yung magbabalik pagkatapos ng ilang patalastas.

Kmar. Tutupanalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa! Itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar Todo Panalo at magka-premyo Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali! Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Smart Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang bang

Nagbabalik pang programang Jesus sa DZSB 104.1 Spirit FM at sabing napapanood sa Calapan Cable Channel 64. Ang ating pong ebanghelyo ay mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 14, 13 to 21. Chapter 14, verses 13 to 21. Nang marinig ito ni Jesus, lumayo siya at namangka na sila-sila lang patungo sa ilang na lugar. Ngunit nalaman ito ng mga tao at sumunod sila sa kanya na naglalakad mula sa kanilang mga bayan. Pagdating ni Jesus sa Pampang, nakita niya ang maraming taong nagkakatipon doon at naawa siya sa kanila at pinagaling niya mga may sakit. Nang hapon na, lumapit sa kanya ang mga alagad at sinabi, "Nasa ilang na lugar tayo at lampas na ang oras. Paalisin mo na ang maraming taong ito para makapunta sila sa mga layon at makabili ng kani-kanilang pagkain." Ngunit sumagot si Jesus, "Hindi na nila kailangang umalis pa. Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain." Sinabi nila, "Wala kami rito kundi 5 tinapay at 2 isda." Sinabi niya, "Akin na." At iniutos niyang maupo sa damuhan ang makapal na tao. Kinuha niya ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala sa langit, nagpuri, hinati ang mga tinapay at ibinigay sa kanyang mga alagad at ibinigay rin nila sa mga tao. At kumain silang lahat at nabusog at inipon nila ang mga natirang pirapirasong 12 punong basket. Mga 5,000 lalaki ang napakain bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Ang ebanghelyo para sa 18th linggo sa karaniwang panahon ay nagmumula sa isang sandali ng malalim na dalamhati at pagnanais ni Jesus na mag-isa matapos niyang mabalitaan ang marahas na pagpatay kay Juan Bautista. Tulad ng itinuturo ni Raymond Brown, ang pag-alis ni Jesus patungo sa ilang na dako ay isang anachoresis o estratehikong pag-atras upang magnilay sa kanyang sariling misyon at sa naghihintay na kapalaran sa kanya. Subalit ang pagnanais ni Jesus para sa katahimikan at pahinga ay agad na naunsami nang matagpuan siya ng napakaraming taong sumunod sa kanya ng lakad mula sa iba't ibang bayan. Sa kabila ng kanyang sariling lungkot at pagod, hindi pinalayas o tinanggihan ni Jesus ang dumaragsang madla sa kanyang kinaroroonan. Ayon sa sakrapahina, ang pagtugon ni Jesus ay nagpapakita ng kanyang ganap na kahandaang maglingkod kaysa sa kanyang sariling kaginhawahan at pansariling pangangailangan. Ginamit sa Ebanghelyo ang salitang Griego na esplan Christi upang ilarawan ang matinding habag na naramdaman ni Jesus sa kanyang kaibuturan. Pinaliliwanag ni Bishop Robert Barron na ang habag na ito ay hindi lamang isang mababaw na emosyon o awa, kundi isang visceral na pagkadama sa dusa ng kapwa na nagtutulak sa tao na kumilos. Nakita ni Jesus ang madla na tila mga tupang walang pastol na nangangailangan ng patnubay, kagalingan at kalinga sa ilang ng buhay. Agad niyang pinagaling ang kanilang mga may sakit bilang paunang pagpapakita ng pagpapanibago at paghahari ng Diyos sa mundo. Ang radikal na habag na ito ni Jesus ang nagiging puso at bukal ng buong kababalaghan ng pagpaparami ng tinapay. Nang gumagabi na, lumapit ang mga alagad at tagpayo kay Jesus na pauwiin ang mga tao upang makabili ng sarili niyang pagkain sa mga kalapit na baryo. Pinapakita ng mga alagad ang isang lohika ng scarcity at kapabayaan kung saan ang bawat isa ay inaasahang magkanya-kanya at lumutas ng sariling problema. Sa pananaw ni Denbergant, ang tugon ng mga alagad ay sumasalamin sa karaniwang pag-iisip ng mundo na naghihiwalay sa ating pananampalataya mula sa ating pananagutang panlipunan.
Nais sa mga alagad na iwasan ang responsibilidad sa pamamagitan ng pagpapauwi sa madla kahit walang kasiguruhan kung may makakain nga sila. Subalit binasag ni Jesus ang ganitong pormula ng kapabayaan sa pamamagitan ng kanyang radikal na utos. Hindi kailangang umalis sila, kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Ang utos sa ito ay isang malaking pagsubok at paghamon sa bukasyon ng mga alagad at ng buong simbahan sa bawat henerasyon. Binibigyang diin ni Richard Mark Bryan na ang utos sa ito ni Jesus ay naglalagay sa simbahan sa mismong sentro ng misyon ng panlipunan ng katarungan at pagpapakain sa nagugutom. Hindi natin pwedeng ipasa sa iba o sa mga sekular na institusyon lamang ang ating tungkuling kalingain ang ating mga kapwang nangangailangan. Tulad ng ipinaalala ni Bishop Ambo David, madalas nating itinuturing ang mga mahihirap bilang mga pabor o pabigat na dapat itaboy sa halip na mga panauhing dapat pakainin. Sa pamamagitan ng pag-atas sa mga alagad na pakainin ng madla, tinuturo ni Jesus na ang kanyang mga alagad ay dapat maging kanyang mga kamay at paa sa mundo. Ang sagot ng mga alagad kay Jesus ay puno ng limitasyon at pag-aalinlangan. Wala kami rito kundi 5 tinapay at 2 isda. Ang 5 tinapay at 2 isda ay malinaw na hindi sapat para pakainin ang mahigit 5,000 tao sa ilang. Pinapakita ng mga alagad ang ating karaniwang reaksyon kapag nahaharap na sa napakalaking krisis sa lipunan. Ang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan at kawalan ng pag-asa. Ngunit sumagot si Jesus sa pamamagitan ng simpleng utos, dalhin ninyo rito sa akin. Tinuturo ng Agape Bible Study na ang pagdadala ng kakaunting tinapay at isda kay Jesus ay sumisimbolo sa pag-aalay ng ating limitadong kakayahan sa kamay ng Diyos. Pinaliliwanag ni Edward Skillibix na ang milagro ay hindi lamang isang paglabag sa batas ng kalikasan, kundi isang sakramental na tagpo ng tao at ng Diyos kung saan ang kaunti ay pinapaging sagrado. Kapag ibinigay natin kay Kristo ang ating kaunting kaya, ang ating kapaguran, ang ating limitadong yaman, ito ay nagiging bukas sa walang hanggang pagpapala. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng kasaganaan bago siya kumilos. Naghahanap siya ng pusong handang magbahagi ng anumang maliit na hawak nito. Ang paanyaya ni Jesus sa dalhin sa kanya ang pakikipagtulungan ng tapat, pakikipagtulungan ng tao at ng Diyos. Sa kamay ng tao, ang 5 tinapay ay kakulangan. Ngunit sa kamay ni Kristo, ito ay nagiging labis-labis na kasaganaan. Inatasan ni Jesus ang mga tao na maupo sa damuhan na nagpapaalaala sa atin ng Salmo 23 kung saan ang mabuting pastol ay nagpapaihip sa kanyang kawan sa lunti ang pastulan. Sa pag-aaral ni Bran Petrie, ang kwentong ito ay malalim na nakaugat sa mga tradisyong Hudyo tungkol sa bagong eksodo at sa pagdating ng bagong mana. Kung paanong pinakain ni Moises ang bayan sa ilang sa pamamagitan ng mana, si Jesus bilang bagong Moises ay nagpapakain sa kanyang bayan sa ilang ng ating buhay. Pagkatapos nito, ginawa ni Jesus ang 4 na sakramental na kilos. Kumuha ng tinapay, nagpala, naghati-hati at ibinigay ito sa mga alagad. Ang 4 na pandiwang ito, kumuha, nagpala, naghati at ibinigay, ay ang mismong mga salitang gagamitin ni Jesus sa huling hapunan sa Mateo 26. Pinapaliwanag ng sakrapahina na ang pagpaparami ng tinapay sa Mateo 14 ay isang pahiwatig at paunang pagtatanghal ng sakramento ng Eucharistia. Sa banal na misa, patuloy na ginagawa ng simbahan ang mismong 4 na kilos na ito habang iniaalok ang katawan at dugo ni Kristo para sa ating kaligtasan. Ang Eucharistia ay hindi lamang isang ritual ng pag-aalala sa nakaraan, kundi ang mismong patuloy na pagpapakain ng Diyos sa kanyang naglalakbay na simbahan.
Sa pamamagitan ng Eukaristiya, nararanasan natin ang mesiyanikong piging na ipinangako ng mga propeta sa lumang tipan. Ang banal na misa, ang bukal kung saan tinatanggap natin ang tunay na pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa ating mga kaluluwa. Kumain ang lahat at abusog, at nakatipon pa sila ng 12 bakol na punong-puno ng mga natirang piraso ng tinapay. Ang mga salitang Griego na ekostartesan na ginamit para sa nabusog ay nangangahulugang ganap at lubos na kapunuan ng tiyan at ng kaluluwa. Ang 12 bakol na natira ay sumisimbolo sa 12 lipi ng Israel at sa kabuuan ng bagong bayan ng Diyos na titipunin ni Kristo. Binibigang diin ni Robert Barron na ang biyaya ng Diyos ay may katangiang non-competitive at nagkakaloob ng labis-labis na kasaganaan. Kapag nagbigay ang Diyos, hindi siya nagtitipid o nagbibigay ng tamang-tama lamang, kundi palagi siyang nag-uumapaw sa kanyang mga kaloob. Ang mga natirang piraso ay nagpapatunay na ang milagro ni Kristo ay hindi lamang pampalipas gutom sa isang hapon, kundi isang pamana ng walang hanggang kasaganaan. Pinapakita rin ang kwento na ang bilang ng mga kumain na humit kumulang 5,000 lalaki, bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang tahas ng pagbanggit sa mga babae at bata sa Mateo ay nagpapakita ng inklusibong katangian ng kaharian ng Diyos na nagpapahalaga sa mga madalas na hindi binibilang sa lipunan. Walang sino mang naiwan, walang sino mang hindi nakakain, at walang sino mang tinanggihan sa talahanayan ng Panginoon. Ang pagpaparami ng tinapay ay nagiging isang buhay na larawan kung ano ang dapat na anyo ng mundong pinaghaharian ng Diyos. Sa kontekstong panlipunan ng ating bansa, ang ebanghelyong ito ay may napakalinaw at matalas na mensahe laban sa gutom at kahirapan. Ayon kay Bishop Broderick Pabilio, ang milagro ng pagpaparami ng tinapay ay hindi lamang nangyari sa pamamagitan ng paglikha ng pagkain mula sa wala, kundi sa pamamagitan ng milagro ng pagbabahaginan. Kapag ang puso ng tao ay nabuksan sa habag ni Kristo, ang pagdadamot at pagkakanya-kanya ay napapalitan ng kusang loob na pagbabahagi ng biyaya. Sa ating bansa, kung saan milyong-milyong pamilya nakaranas ng involuntary hunger, pinapalaala ng Ebanghelyo na ang gutom ay hindi kailanman kagustuhan ng Diyos. Ang gutom sa mundo ay hindi dahil sa kawalan ng sapat na pagkain sa planeta, kundi dahil sa kasakiman, maling distribusyon at kawalan ng katarungan sa lipunan. Pinapaalaala ni Bishop Ambo David na ang simbahan ay tinatawag na maging isang malaking community kitchen kung saan ang lahat ay may kainan at walang naliligtaan. Ang mga programa tulad ng community pantries, feeding programs at relief operations sa mga parokya ay may mga konkretong pagsasabuhay ng utos ng Jesus kayo magbigay sa kanila ng makakain. Ang pagsisilbi sa mga dukha at nagugutom ay hindi lamang isang simpleng kawang gawa, kundi isang mahalagang usapin ng katarungan at pananampalataya. Ang simbahan ng mga dukha o Church of the Poor ay ipinaglaban ng ating mga obispo sa Plenary Council of the Philippines, Second Plenary Council of the Philippines. Na ipinaglaban ng ating mga obispo ay nakaugat sa mismong halimbawa ni Jesus sa Mateo 14. Kapag ipinagkait natin ang ating mga tinapay sa ating kapwa, pinipigilan natin ang pag-agos ng milagro ng biyaya sa ating lipunan. Bukod sa pisikal na gutom, ang tao sa kasalukuyang panahon ay nakararanas din ng matinding gutom sa espiritual na antas. Maraming mga tao ngayon ang may sapat at masaganang pagkain sa kanilang mga mesa, ngunit may tuyo at nagugutom na kaluluwa. Nagugutom ang modernong tao sa buhay sa tunay na pagmamahal, sa pagtanggap, sa kapayapaan at sa malalim na katuturan ng buhay. Si Jesucristo lamang ang tunay na tinapay ng buhay na nakapapawi sa ganitong uri ng malalim na espiritual na pagkauho at gutom. Pinapalaala ni Raymond Brown na ang tanda o sign na ginagawa ni Jesus sa Ebanghelyo ay nagtuturo sa atin sa kanyang mga mismong banal na persona. Sa pamamagitan ng pagpapakain sa 5,000,
Pinapakilala ni Jesus na siya ang mismong pagsasalo na ipinagkakaloob ng Ama para sa kaligtasan ng mundo. Ang ating araw-araw na pagkain sa pamilya ay dapat ding maging isang pagkakataon upang maranasan ang piling at pagpapala ng Diyos. Kapag nagpapasalamat tayo bago kumain, hinikilala natin na ang bawat butil ng kanin at bawat ulam ay biyaya mula sa itaas. Ang pamilyang nagsasalo ng may pasasalamat at nagbabahagi sa mahirap ay naging isang maliit na larawan ng mesiyanikong piging. Ang sakramentalidad ng ating buhay ay makikita sa kung paano natin ginagawang banal ang ating mga pang-araw-araw na gawain sa pamamagitan ng pag-ibig. Sa kabuuan, ang Ebanghelyo para sa 18th linggo sa karaniwang panahon ay isang malakas na tawag sa radikal at pakipagkapwa at pananampalataya. Inaatasan tayo ng liturhiya ngayong linggo na huwag tumalikod sa mga naghihirap at nagugutom sa ating paligid. Huwag tayo magpadala sa takot, nakakaunti ang ating hawak o hindi sapat ang ating kakayahan upang makatulong sa iba. Ipagkatiwala natin kay Kristo ang ating 5 tinapay at 2 isda, ang ating talento, ang ating oras at ang ating ari-arian. Kapag inilagay natin ang ating buhay sa mga kamay ng Panginoon, gagawin niya itong bukal ng pagpapala para sa napakaraming tao. Hinihimok tayo ni Dan Bergant, Edward Skilibix at ang buong simbahan na maging kasangkapan ng banal na pagpaparami ng pag-ibig sa mundo. Sa tuwing tayo dumadalo sa banal na misa, pinapaalalahan tayo na tayo ay pinakain ni Kristo upang tayo naman ay humayo at magpakain sa iba. Ang Eukaristiya ay nagtatapos sa isang utos. Humayo kayo at ibahagi ang mabuting balita at ang pag-ibig ni Kristo sa inyong kapwa. Huwag nawa nating hayaang may sinong umalis ng nagugutom o nalulungkot mula sa ating piling. Maging tulad nawa tayo ni Jesus na may pusong puspos ng habag, handang magbahagi ng tinapay at nagpapasalamat sa walang hanggang kabutihan at kasaganaan ng Diyos. Ay pong salamat sa inyong pakikinig, sa inyong pagninilay at bukas po sa Linggo, sama-sama tayong magsimba. Nawa ang mga pag-aaral ito at mga pagninilay ito ay makatulong upang lalo pa nating damhin ang biyaya ng Diyos sa banal na Eukaristiya. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparoon nung una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Muli po magandang hapon sa inyong lahat.

Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisikap, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simpul po.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Ang nakita talaga ng improvement after kong nag-maintain ng Premium D3. Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy. Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon. Ito talaga ang Premium D3.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
3: Gusto mo ng bagong tiles? Trilifest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon, mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ng Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.
4: Ang lahat ng ina ay may sapat na gatas para sa kanyang sanggol. Ang pag-iisip na wala kang gatas o konti lang ang iyong gatas ay makakaapekto o magpapabaga lamang ng pagdaloy ng gatas ng ina. Magtiwala ka sa iyong sarili. I-relax ang iyong katawan at isipan habang pinapasuso si baby. Yan ang susi sa matagumpay na pagpapasuso ng sanggol. Paalala mula sa National Nutrition Council, Mimaropa, Promo Nutricom at ng himpilang ito.
5: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, Mimaropa, at nang himpilang ito.
1: Premium D3, ang bago.
2: Ang nakita talaga ng improvement after kong nag-maintain ng Premium D3. Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy. Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon. Ito talaga ang Premium D3.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
6: Best friends!
7: I'm Boy!
8: I'm Brenton!
9: I'm Aaron!
10: Ako si Jeff!

Pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Maria, at siya ay naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa gitna natin.

Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo ring Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.

0: Magandang gabi po. Inaanyayahan po namin kayong samahan kami sa pagdarasal ng Santo Rosario. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, buksan mo ang aming mga labi.
1: At ipahayag ng aming bibig ang iyong kapurihan.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: Sumasampalataya ako
1: sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanawag sa kinaroroon ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
0: Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagbabatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadyan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala.
2: Ang mga misteryo ng tuwa. Ang unang misteryo ng tuwa ay ang pagbati ng anghel kay Santa Maria. Iniaalay po natin ang unang misteryo para sa ating Santo Papa, Pope Leo XIV, sa ating Obispo, Moises Cuevas, at lahat ng mga obispo at pari sa buong daigdig, upang lagi silang gabayan ng banal na espiritu sa pagtupad ng kanilang misyon dito sa mundo. Ipanalangin din po natin ang lahat ng laikong lingkod ng simbahan upang sa gabay ng banal na espiritu ay lagi silang masigla sa pagtupad ng tungkulin sa parokya at komunidad na kanilang pinaglilingkuran.
0: Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
2: Ang ikalawang misteryo ng tuwa ay ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Iniaalay po natin ang ikalawang misteryo para sa kapayapaan ng buong daigdig. Ipanalangin po natin ang maayos na ugnayan ng mga pinuno ng mga bansa, lalo na ang mayroong digmaan upang magkaroon ng mapayapa at maunlad na pamumuhay ang mga mamamayan.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iyayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa amang mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
2: Ang ikatlong misteryo ng tuwa ay ang panganganak sa ating mananakop. Iniaalay po natin ang ikatlong misteryo. Para sa lahat ng may sakit, anumang uri ng karamdaman ang kanilang tinataglay, upang madama nila ang mapaghimalang kamay ng Diyos at magkaroon sila ng kaginhawahan at kagalingan. Gayon din, madama ang tunay na pagkalinga at pagmamahal ng mga taong nangangalaga sa kanila.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulong sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
2: Ang ika-apat na misteryo ng tuwa ay ang paghahandog sa sanggol na si Jesus sa templo. Iniaalay po natin ang ika-apat na misteryo para sa kaluluwa ng mga yumao upang matamo nila ang kapatawaran, kapayapaan at kaligayahang walang hanggan sa piling ng Diyos.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iyayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara nauna, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
2: Ang ikalimang misteryo ng tuwa ay ang pagkawala at pagkatagpo kay Jesus sa templo. Iniaalay po natin ang ikalimang misteryo para sa pamunuan, mga tagatangkilik at advertisers ng DCSB 104.1 Spirit FM upang magkamit sila ng mga pagpapala at gabay ng Diyos sa araw-araw nilang pamumuhay.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulong sa tukso, at iyayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
2: Aba po,
3: Santa Maria Reina, Ina ng Awa, Ikaw ang kabuhay at kaaliwan. Aba, pinanaligan ka namin. Ikaw na pinagpalang anak na Eva. Ikaw rin ang nilalapitan namin sa aming pagtangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Aba, pintakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga mata mong mawain. At kung dumating na ang pagpanaw namin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, mawain, maalam, masintahing birhen.
0: Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos,
3: na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen.
0: Manalangin tayo.
3: Diyos at Panginoon namin, na ang buktong nanak mo ay siyang ipinagkamit namin ng kagaling at kabuhayang walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, pagkamatay at pagkabuhay na maguli. Ipagkaloob mo, hinihiling namin sa iyo na sa pagninilay-nilay namin nitong mga misteryo ng Santo Rosario ni Santa Maria Birhen ay hindi lamang matularan namin ang mga magagaling na halimbawang nalalarawan doon, kundi naman makamtan namin ang mga kagalingang ipinangako sa amin alang-alang kay Jesucristo ang Panginoon namin na kasama mo at ng Espiritu Santo na bubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen.
0: Sumati nawa ang tulong ng may kapal.
3: Siya nawa.
0: Sumapayapa nawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos.
3: Siya nawa.
0: Manatili nawa sa atin ang biyaya ng makapangyarihang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo.
3: Siya nawa.
0: Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa aming pagdarasal ng Santo Rosario. Inaanyayahan po namin kayong muli bukas. At muli po naming ipinaalaala na kahit na po tayo maraming mga gawain sa araw-araw, huwag po nating kalimutan ng magdasal at magbasa ng Biblia. At lagi pong tatandaan,
3: sa lahat ng bagay, ang Diyos ay papurihan.
1: Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisikap, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simpul po.